0: twane da anopa
1: hey anopa yi ye be hu no ebedura numre no woni wo biu o enura nko a o ye ne ne kwa sole no ne ho o enura kuda ye shia no o me shia enura enura enura me shia enura mini ni mi enu nyina na ye ko sei enura mini ni mi enu nyina na ye kwa sole Enura mini ni mie no nyina me si anopaya na ofre me hwe hwe o hwe call 8 o'clock anopaya na ofre me na so beto wani enumri na hu ni bio enna fiti enna sabre ya ye gusu a ye prichi ya enko duro enumri nu nsia hwe nimpa ebewu na ye koda so a hwe de to aso ti se urade do gbo doje se sa ododo ododi doje sa na krachi unye 670 kwa ya manya mensem ya manya kesesem enye wadwe se ye wa ho de lo ya wokoi twa papa verse 7 no kansem bi job 7 no verse 7 no kansem bi
0: Job chapter 7 verse number 7.
1: 17 in the kan here no.
0: 17 in
1: the kan. 7 nanka sa so kan say.
0: I say.
1: Mhm.
0: Kan say men kwa yes enframa.
1: Onipa a wote ha no. Wo nkwa na enframa ye twema inim ba bi ekọ.
0: Sa.
1: Enframa no an sa besle se hu. Se ko tichi ma se ko kintampo se ko tu abodom. Se ko jine jine.
0: Se.
1: Isa geurade.
0: Amen.
1: Se ko patapum. Isha geurade.
0: Amen.
1: Share kwa Gambia. Emuni mumuni. Pum ho baby.
0: Hey.
1: Ekurubi ye friend tintim. Esha wudi ankwa nta ho. Wose mframa nipa nkwa na. Etise mframa. Sadi mframa twemu a enim baby a ekọ no.
0: Sana nipa nkwa te.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Anope nipa akra. Ya ye frifia ye si ye bane asan akono ayi nyina na ebetumi akoduru fie o wo betumi aka ho me betumi aka ho ti na babo no anopa no ye di kan atifi asem no se emfa wo kena
0: enhoho ho
1: ehwawo wo ho na kampese wo de next year any next 2 years hallelujah
0: amen
1: Ma wo bia wo si dan e boso mi ensa chatalazo e ye fande sa ties
0: to sa sa
1: to fie ni nyina ties at inside ni nyina ties ti asem ni o cha ne toilet pa wu wura wa krache na wo kohwe ade a ye dwale mu bi ade a ye dwale mu latest one ya abai Enu kote die sim no aburu tu rooms.
0: Hey.
1: Ade ye dwale mo. Die ye dwale mo keke no. Ade de se die ye sie design no no. E dan a saa de no ye dwale mo no. E sem no aburu tu rooms.
0: Ko de mo dwale keke no.
1: Ti gaman kakrake ya wa betena ese yi. O de ma no anse o dem se tom. Na wa bie nsu ese yo. O si dan ni wie ye pepepe get ye the remote nu na bie n se pa
0: hey.
1: Na so pefem
0: bie nu
1: isha gaurade
0: amen
1: bibi woka anum bibi woka anum tema o committee 18 isha gaurade
0: amen
1: 36 wo ka no ankasa ankasa ankasa no Range Rover a aya no holo mozu ya wakakra isha gaurade
0: amen
1: na ka na kase duru gate na no a bibi wo ka enu mu a no gate mine ka gate na kase hu ka no a gate na kase ebeye ka no awa tu no no kase bie gate na ma no ho na ka na wuram ka na wuram wie no na gate na kase so atumu ama no ho gama na nada enu ma nya 1 week wa na ukoshwe fie siwa kwa blanie siye jawa kwa eche siwe nipa tiwia siya nipa tiwia siya nipa tiwia siya verse 1 no kasembi tutu o kasembi o se say
0: etifia simo se mkwa funu job
1: hallelujah
0: amen
1: na wo twasem ne so
0: a sei anya akode na ewo ho ma odase
1: job butina ase a odwene ho a wose we asase a yete sui akode ye
0: nya akode na da ho ma odase ni asase so
1: eya akode ye eya haw eya mane ye o hey wo de hwe koko keke kura etutia wo koko be phobi kura utu no nti nyakopon di tutua wo to no eno kura no to kema no wache wo
0: on side
1: ishake wo
0: amen
1: sala do pe kura wura nya nku wo na ya honyonyo no aduane na atwa wo ahia wo timi nibi tie ne ye pa wo wo de wo sori ano pa sho body no hallelujah
0: amen
1: sho mu show sisi no show ti eh mugusu abekase obi kuta ne bantua dendenden wo kosa ba 3 days ni untimi nko toilet aw say we are mutina ya fucking aw say we are mutina ya fucking and tell da kuno ne nche na me mako ne e shito akambo mu wi ne ne 4 days ni na da so gu ne yam a e ma abontene ono akase di aduane ama ne ho akyede no
0: obre
1: ishanka urade operation misa ebeba force o de renti afra keke duo prekese wo kosa ye ye mo bo papa ahaya yeti misu obi akampema no pei wo sole ye sole hallelujah.
0: Amen.
1: Would you say from what the Otiana? Real. As a baby, she numbered for anybody didn't fit it, take a basanaco gene. You didn't fit it, G. A basha fridge more tech, you know, near the bishop fit tech, echo emergency. Haba. It's your nipa, Utiria, she. Yaka sachira wa wunti wa fa wiase aba obo na woni se wiase nyina ya wodia ti wodia wutiri mu denden de wodia wiase aba ye umu ani pada
0: hwe
1: wa sha da so na krono apo asisie ene brebone enkofo yiri enkofo okunu edutuo pesemankum nya ahoyia atwetwe nantini ebeko godie ankokona se mema me wofase asia busuafie nkuade meden beko aduro so akokoku no tie ne ye pa wo problem o how do so kind of job kind no
0: asay enya akode na ho ma odase ni asase so na ne na ye nya nda te se opanina
1: hallelujah wose wadasanina
0: atise opanina
1: atise opanina opanio nina badani kowafuom okonyamfie sei
0: hwe
1: ejan geurade
0: amen
1: ana no na me catch lo se shawo ka private car be 20 na no pe wudi ni nyina atoa so se ofiri ha konkran mebo a
0: sa
1: yembo mu kasha kesia no Range Rover
0: limousine Rolls Royce
1: V8 kan wo ha bona ni dia na o techere ma ye yato
0: Bugatti
1: na o dia ba ko bi e fresh e
0: Bugatti no no Bugatti
1: ya dia
0: Bugatti Nasi Bugatti.
1: Di obisa wa dibi bebele Ozigi Brown.
0: Hey.
1: Ni duti mkuwa nke jiso otoa ni body ninyi na haa. No dia akwaya tisha uko one credit na uto mfu ndi ya koto credit ito. Ishilake uradi.
0: Amen.
1: Nasa kaa 20 isa so uko nkirai. Hallelujah.
0: Amen.
1: Na uduru joso na wesi yofiri bakum. Na wakofuru next why eduru kubase na wase free V8 num wakofuru Range Rover num eduru konongo na wafuru Range Rover num na wase akofuru next why ofufufu ne sa ekodru nkran me say o driver se mo ka ka kire wo mo yere se ya daleta wo ya bodam
0: bodam
1: ya daleta ya bodam
0: sikedru na bonedam sa no
1: ni sika bonedam
0: ai
1: ma bi papa wuti mi na no pai hwa Fatemuda tonchain na wo fanese atemuda eno wo Shall we need? Because yes, you can't solve a bad check.

0: ama ene de wotima betena ifie mu se ubitie sasemi aboa odachi unkwana odi betena wiase ubuo yade a ene ahoblasee ene enidie yade a edi nipa kọ echiri chiri chiri chiri chiri na obi a oni bi nso ninkunim die ewa abrabom honam ne honhom fam edi usukun wadwumam wawadiem wasolim wonantiem ufibem ene wabontire filim no sawo ya bofra na wa mfa sa suwi ananti a ubetwa nwira chilanke urade kase ubetwa nwira onyakopo obo adam no odindi dia edi ntro mu ana ohye mrama ano na ohyehye ese adam de sa obuo ni enidie ni ahobrase wei ede bema Adam tia tia oye dia openo enome ohawo owuo amane ene ayorohu ene ehu ene beto adam so sa ayiwe da ho mamene umie nu se abofra biala sa suwe ene nimu no owuo ohawo amane enome nsempi a enyama nipaduane ne okra ena eba wo so ma wo de nanti wo wiase disawu ya kola wo ha ene numre tiem ye pa na fa pen to fom wo ho se obi twira na wa fa pen ni buku antwira na wa konta chi wakina nopa na wako jini njina every no. Na watu ubuwa siya fa Bible. Edi atuhu. Na watu na huwe jini makuma, makuma, makuma. Na wade diya wati yeno. Wadi akamu. Na wadi ananti. Ube yishila. Ka amen. Because. Ene gana nkwala ane gana mlanti ane gana mabawa. Ye yafe wye na boyambu. Ye mu nimpa. Ye nsuro nimpa. Ye nsuro urade. Ne ye buwe unyankupo. Ye teacher fuwe ye mfawo nyeshi. Wehe ne teacher ni jina blackboard no kitachoko. Ne school fuwe nkola ani esri. Teacher ni ni dane ne huwa no biya kananuatu. Wadane ne chia ani esri. Obi na oto nanyom wanpo boko ose ajinde li yemi sana li ye walawo ajinde li yemi sana li ye walawo unu ajinde li yemi sana li ye walawo ajinde li yemi ba fine se o se nseke urade ana abua blechi yesu se wo se obi dan ho a na wonim se ne hunwi ene wo tugu enti aponchi biara wo ya abro se obi apenti ne dan ti obese dan ne ho no ubehunu na ne ho nso aku eti wo fa buo ne ene die ma wo ticha mfa ma wo awofo mfa ma penyini biala osinu wa ya na wajuni ya usay weni ye biye Exodus chapter 20 verse 12
1: mlanse mudunu
0: wanyakupo dine mlanse medi kaimba ye au bo ne po diwe uwo ane nome ene wa hawa ni nshira ane mkwande toho ane watu ni nsem otu ni dinsem mlanse mdu
1: diwe jane u neni
0: ane watu no say inside disa ushe diweja nuhu neninua. Onyankopɔn de hyɛ mfimfini mmara no mfimfini sɛ wode ata wopake nnoɔma a agu wɔ drop mu a na sɛ sika ka ho a sika no hia wɔ nti wode hyɛ ntoma mu kyekyere na wopake ntoma no bi agu aseɛ na woakyekyere sika no de ahyɛ mfimfini na wode nnoɔma foforɔ adi agu so kyɛ sɛ nnoɔma no agu wɔ drop no mu nyinaa no sika no ɛhyɛ mfimfini hɔ no wakoma da so asene ne nyinaa nhyira nka awurade
1: amen
0: ɛti wɔde ne mmaransɛm ba no na ɔkyerɛ hyɛ mu sɛ
1: diwagya
0: ne wonani
1: na wona wasase a ɔde nyankopɔn de ma wɔ no so
0: ayɛde ade awa ɛwɔ asase a
1: wonyankopɔn de ma wɔ no so
0: tieneye na kyɛ sɛ wonni anidi a ɛdene sɛ wobɛtumi anyina kyɛ moses de mmaransɛm no bɔ hɔ bui a ɛne bubu ebubu yɛ no onyankopɔn sa kyerɛ ɔfoforɔ wɔ Deuteronomy chapter 5 verse 16 ɛna ɔsa de maa moses bio
1: de wagya ne wonani
0: ɛna ɔsa nso de saa asɛm no bɛhyɛ mu sɛ de wagya ne wonani
1: sɛdeɛ wɔde onyankopɔn ahyɛ wo no
0: sɛdeɛ awurade wo nyankopɔn ayɛ deɛn
1: ahyɛ wo no
0: aberanteɛ ababaawa a wotie me woyɛ abɔfra wote ha na sɛ ɛna anadwo yi nyankopɔn ayɛ wadom de woabɛhyɛ ha ne wahyira wo paa ɔdɔ wo nti na ɔde woabɛwura ha sɛ bra bɛte asɛm a ɛti sei na wode anante na wanya kwa ahyira wo tienie
1: nti wogya ne wonani
0: sɛ wo papa dome wo a onyankopɔn ɔmfa akyire nhyira wo ka amen
1: amen
0: sɛ wo maame dome wo a onyankopɔn wɔmfa akyire nhyira wo onyankopɔn hu ne saa no wɔyɛ justice hwɛ ate sɛ chairman ne secretary na motwa akuo baako na chairman secretary na member baako ayɛ bɔne na secretary atwerɛ suspension letter ɔde ama ne sɛ ebi a wɔmfiri adwuma nom ana akuo no mkɔtena fie 2 weeks na member na chairman no ho straight akɛka akyerɛ ne sɛ secretary atwerɛ suspension letter ɛma me sɛ menkɔtena fie na chairman no aka kyerɛ member ne sɛ kɔyɛ w'adwuma memmae deɛ secretary no ka na kyɛ sɛ chairman no wama obuo wama member no ammu hwan wama member no ammu hwan ɛti ɛba saa a ɛku ɛte saa no ana adwuma ɛte saa no deɛ na ɛyɛ obi ayɛ de ɔpɛ kyerɛ nka awurade ɛti nyankopɔn na ɛyɛ w'agya no onyankopɔn na ɛyɛ w'agya no ɔyɛ chairman no ɛna wo papa w'awofoɔ ne panyin biara ɔsene wɔ ɛyɛ secretary ɛti nyankopɔn aka sɛ de w'agya no wo n'ani no sɛ saa nkurɔfoɔ w'adome wɔ a awurade wɔmfa akyerɛ nhyira wo ɛba ne saa na onyankopɔn ama wo amfa wɔbuo amba deɛ ɔde wo ba awiase ɛti deɛ ɔmobɛka to hɔ no ɛno a na ɛyɛ w'adwuma wɔ abrabɔ mu sɛ wotie yie na sɛ awurade ma w'adwen bi a na agya wama w'akɔduane ato a na kyerɛ sɛ wɔsane sane nnome ne ɔhaw ɛyɛba wo so ɛnɛ gana nkwala mu hyehyehyehyehyehyehye ɛne yɛte wiase ɛnɛ ɛkɔ a yɛte sɛ teachafoɔ no ɛne nkwalaa no tenten yɛayɛ pɛ nhyɛ ka awurade nkwalaa no kɔyɛ latogen babies ɛna teachafoɔ no nso wɔn nso deɛ latogen ne mirikimiriki wɔn mu anum bi ɔtoto borɔde dwo na ɛhyɛ no bɔtɔm na ɔbɔwe na ɔkɔ sukuu de nipadua na awe nsenee eti ama deɛ odii salalaki no wɔne ne yɛ ayɛ pɛ ebi koraa so sene na nɛ fɔm tuufoɔ ne bi so sene wɔn mu tikya ne wɔn mu madamfoɔ ɛna ɔba abaayɛ nya 13-14 a na ɔno wayɛ nua nhyɛ ka awurade
1: amen
0: Eti aman kwara ni bebre adwene ye won se wanyini. Jenie ba. Deuteronomy 27 verse 16 no. Deuteronomy chapter 27 verse 16 no.
1: Deuteronomy 27
0: 16
1: verse number 16. Eno menka de oyɛ naja.
0: Tio. Where there was so stamp straight. Eno menka de oyɛ wo naja.
1: Enenena. Omeni nyina nka sɛ.
0: Na omeni nyina ka sɛ.
1: Amen.
0: Iti ame no kyerɛ sɛ enya de ɛn. Inti wasi so stamp. Iti uma wa no pa. Etia panyini biara obetumi awoa. We enye fe na Yakobo obesoma no me. No me na nka sɛ wo ho already. Ai di wachi a. Eno na ekɔ. Eno na ba. Ano na se yamfa post and Taliban ho a adwuma wo ye ne yetumi ka kire wo se yi wadi ye nyi wadi a tese no matumi ye wo hunya ya wan hwe yi a wo beka se Yakobo kura wo no abranti ababa wa tiem ye pa because kanino Exodus chapter 21 verses 15 Kanino Exodus 21 verse 15
1: di obo naja enene nano
0: Kanino wo se di obo naja na obo ne nano
1: kuma na wonku no
0: na ye de
1: ku na wonku no
0: Kanino shauma wo sapa na wo mame wo papa ana obi a wo sene wo payan ye chiwa ni ye du be gina ekuro ni mpimpini ni ye siwa bo na ye de ni ye ku Eso kromfo ko wi obi ade aka ne no na ye mane bo ho 7 ni ye gyan no adenti na kromfo ko wi obi ade na Yakobo ame na bo ho 7 ni ye gyan no bible say di obeku no nso odi ni mo gya ho so bet se wane tie panyini de a na ye si wabo ne ha rien
1: ku
0: bi sa ho sa adenti a aso ne ye no ye te kromfo a ye ku no mebo a Na kura no tia panyini a ni agya in the life wa ma no. Uko verse 17 na. Ehwa na verse 17 20.
1: Ye odume naja enene na no.
0: Ye odume naja anase ne na no.
1: Kumu na wonku no.
0: Eku ni wanyare an.
1: Wonku no.
0: Me ma me papa pa de wanhwe me Yakobo betua me papa ka no. Kane no so bibie na no ka bia. Ni si na bo ni eku. Se o papa anhwe wa enye wo na wo betua ne ka nhyanka wurade tie nie ba se dia o papa

0: ne honhom no ene nipa ahwehwe se honam no eni begye ese ne wo kra no na se honhom na eti ne mu no ti honam no o ma e ma honam ne ni no ne ne nipa ebu efa so na ye be ma o no atumi agyina kope ma urade da no de nipa ehwehwe akyire akwan meti wo no meyira hu bebre sister bi ba ho meti stone anim ho no oba ya mu so obegu sahase na kora ne tene ne nsase sɔfo nnati hɔ oba ya pɛpɛpɛ ɔse ɛhefa no yɛ tɔn ɛhefa no asɔfo no tɔn n'ano nte hɔ yɛl no na nkurɔpɛ sɛ wobɛtɔ bi kyɛ sɛ wɔtɔ a no wɔkɔ fie ayɛ edwom nam anaa flito wotɔ a na ade kɔnoa mu
1: yɛnkɛ de bi baɛ
0: ɛna mese aha deɛ awurade asɛm ne yɛkyɛ ne wɔ ha ɔsɛ ɛneɛ meba because wohwɛ sɛ deɛ ɔsi baeɛ no a wɔamma sɛ ɔbɛtena ase na mmom ɔbɛtɔ akɔ
1: yes ɔkɔyɛ no adeɛ
0: na heaven no bible no ka ɔ se mompere nhyɛ kɔ ateateɛ no
1: mu ɛpono ɛso ɛna kɔ a ɛtere
0: no
1: deɛ ɛkɔɔ sɛ yɛ mu wɔn ɔkɔm no yɛ pii
0: sakraa bi na ɛbɛkɔ heaven no because ɔma ɔ mode nyankopɔn asɛm no yɛ adwuma no yɛ kakraa bi na yesu kristo nipa 72 na ɛdi n'akyi obi akɔpɛ paa no a ɛne yɛfɛ sɛ kyinam a yɛahyira so nti yesu hwɛɛ no ɔhu sɛ honam mufoɔ nko a
1: 5000
0: ɛdi ɔ mo di n'akyi nyinaa yɛ nkɔfoɔ a wɔmohwɛ aduane ne
1: biribi adi awuo
0: ɛhɔ no ɔgyinae na ɔstate sɛ wɔka nyankopɔn asɛm akyerɛ wɔn
1: nkyɛkyerɛ to fam
0: ɔstate sɛ wɔ preachi no hwɛɛ n'akyi sei na aka 12 panofoɔ 60 ɔ mo nyinaa pano ne nkyenampoɔ na aka 12 no so wɔampa wɔ mo kyɛw
1: daabi
0: ɛna ɔbusa wɔ mo sɛ mo nso mopɛ sɛ mokɔ anaa wɔampa obi akyɛw
1: akorɔkorɔ bia anim
0: ɔse na simon peter bua sɛ
1: awurade woankyɛ neɛ ɛbɛkorɔ
0: nkɔ
1: wona wɔ daa nkwa nsɛm
0: wona wowɔ deɛ
1: daa nkwa nsɛm
0: nti wɔn a wɔpɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ ketewaa bi bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade nti wɔn mo a wɔn pɛ daa nkwa nsɛm no ɛyɛ ketekete na mekora mehua nkɛ mefa ha na meka kyɛn sɛ meyi anɔ nte wɔ yɛne bi aba
1: nkɛ
0: mekɔserɛ palacetamol towa bi wɔ fie yi
1: votic toa no
0: na nkɛ mekɔdwu so gu mu ne metua no na meka kyerɛ sɛ 500 ɔmfa nkɔsi wɔ mema no akwankyerɛ ɔmfa nsi wɔ 4 days obi asu a wonom no nyinaa nipa no aba no saa na ɛsɛ sɛ ɔmde yɛ wɔ mo o saa kɔmputa ma yɛka kyerɛ mspirit ɔse sɔfo nipa no aba no deɛ yɛka hyɛ yɛfa ratwe na sɔfo kɔmbɛde yɛn tv no kora yɛnya sika ne yɛde atua kɔmputa ma yɛka kyerɛ madamfo paa ɔwɔ akra ɔtumi sɛne me sika nyinaa ɔde bi ma vip na ɔde bi ma ford na ɔde bi tum akanto madamfo paa ɔka kyerɛ mspirit sɛ sɔfo nipa no aba no woka sɛ wode awurade asɛm ma ɔ makɔmbɛde wo ɔse yɛayɛ nim sɛ anɔ nte wɔ yɛ no hwiinim ebi koraa yɛdinol flito
1: nyɛ bubuo
0: ɔtɔn a flito no a na ɛyɛ yi a afei the same flito no a na ɔde ayi bi no a ɔmode yɛ e kwales kwales na omode ye ice cream no da kru na wo de red one de gu ba kum obokọ na wo chin na ye red no de gugu tu anu o se o fri Israel Jordan
1: yes
0: e bia ye bo yesu asu no ho no konya sa no nche wo ye o ton red one na amafo jidi ye fri mu a no asan so ama ne green. Ishanke urade
1: ubukoni asa ho line
0: eti sana eko nipa na ba wiase no sana wo se wo mde ye wo na ishanke wo se wo de enanu mre wo pan kwaje asem na waha.
1: Amen.
0: Sama ye besua ne ya sama ya tuni din said yo nipa gu no eno ano ye den that topic went and am shiro me ho sa sem went me shiro me ho kwambone yankofo faso a yedi bu nkrofo no sa topic went na me shiro me ho ebeneza num nyina batu ebeneza num de san kwala sa topic went ana misuro me ho wo sa na o ma no ma no disike ni brachi koye sa di bible sim control ma wi sia som die wo mu no eye san sa di onipa gu bia no ne wa no we dey otwa nshake urade eti wu ye bibia na wu ye no na kwanso na kwanso na kwanso na wa e careful na wu hye bibia wu ye no na wu hye because ano no da che no na wu ani ma uko cha abai waso eti ene ya nyakopon ye waduma utin komi hweye na aba ugu ni neno anko antia udachi nshaka urade esan se onyakopon aka no na semu ojob Job chapter 34 verse 10 to 12
1: am entimu amotire
0: nshaka urade.
1: Amen.
0: Sha uko Galatians 6:8 no a.
1: Ase tiremu aba.
0: Aha, aha.
1: Wo se di oguma honam no.
0: Di oguma honam no.
1: Efi honam botwa dan
0: kwa. Onam honam mu, sha ugo no won honam a. Onam honam mu. Aba dia.
1: Ebe twa proye.
0: Ebe twa proye.
1: Oguma honhom no.
0: Na se oguma honhom ne so.
1: Efi honhom botwa dan kwa.
0: Onam honhom ne mu. Ana urade asam ne so ni honam, odi honhom. Ishaka urade. Honhom na dia ne ya wadi ene wo nyankopon asem eti di o nyankopon asem no ene nyankopon asem so benya dan kwa ene di o nam namu anonti wo ya fa webla fa nyadwa bla fa kwansu sabla fa webla fa webla no ono so nam sa ho nam no menum no ono so betwa no wo honam because Job chapter 34 verse 10 to 12 na kase
1: nti mu amotire
0: nti wa awotire
1: muntie me
0: si wa aha word bi awurade ayisu wa awotire
1: muntie
0: me baben na ti wiase a onitire chege awurade.
1: Amen.
0: Aso wo si wa awotire
1: muntie me
0: etire se etire bi wo wa esisu kwa chege awurade etire wo yisu sa word no ensi so kwa ankaya mfa flighto ah half ni nyina half tintin tru dia yemfa na kotoa kura nuru trishish chaka urade.
1: Amen.
0: Aso esansa we ni trenti ya de toto no ama 500,000 ah what the noa money anwa kura enye yie tienie pa
1: timu amotire
0: eti wose wa wotire no
1: ntie me
0: tie
1: empale onyankopon se
0: empale urade se
1: obedi asemone
0: obedi asemone
1: empale otumfo se
0: empale otumfo se
1: obedi amumuyo se
0: obedi amumuyo se
1: nemba onipa ne yeso ka
0: nemba onipa wankasa wiase a wote no ne yeso ka
1: ana otua no
0: bon sem kase ma urade wene ya eso ka
1: ene otua no
0: die wa we namasase we eso a we ye no eso akatua ene ode blow da achi
1: se de oni obi kwan etie no
0: o se se de wan kasa wa kwan etie no
1: sa no ma ne to no
0: sa no no yakopon ma ne to se de wa wa kwan sitie
1: ampeni am
0: sa topic we no e ma me hwe me hu ye se bi wi ase me wo no me mfa kwan bo ne so enya me hu da Shake urade.
1: Amen.
0: Was it said your work point tie no?
1: Sa no money to no. Ampeni ampa.
0: Me nim papa bi a. Western region. Owale 3. Nema 21. Wo dane no me nsam gun kwala ne so sa. Ana wo be bre. Ube ye sei. Ube ye sei. Ube ye sei. Ube se nan kwala ni nyina ye case and they were 83 years tienio wabubu dadem ne ma 21 so obi anya ye ene wanya bi mpo adi na wanya bi dia ma papa no nshanke urade
1: amen
0: kwasi woni pa woni ye so ka
1: ene otia no
0: ene onu yakopon kasa otua wo
1: ampeni ampa
0: Ampeni ampa.
1: Onyankopɔ ni asɛmɔne.
0: Onyankopɔ ni asɛmɔne.
1: Otumfo nkyiatemu.
0: Ana otumfo nso ɔnkyiatemu. Nhyɛnka Awurade. Sɛ wobɛyɛ papa na wɔde bɔne atua wo ka. Ana wobɛyɛ bɔne na wɔde papa atua wo ka. Dabi. Wɔka ne wɔn asɛm. Na ɔno nso wɔmfa so nipa wɔnhyɛ wɔn awo. Deuteronomy 30:15 no wɔse. Deuteronomy 30:15 no
1: wɔse. Mede nkwa ne papa ne bɔne.
0: Ene papa
1: ene owuo
0: ene owuo
1: mesi wanim
0: ene esi wanim tie wade nkwa ne papa ne owuo ode esi wanim onhyaw owie wakyere ode ye ose me de me hyaw se yi papa na wanya nkwa nhyaka urade eti wakyere ene ode no ma bi atoto wa ma ho eti upa uti wiase a ye papa upa ye bone ono urade de otesoro wo hyaw And when the cast what you want, who could do woman, what you want, and say, Shasrun the form, said your move off and a crown. So we are Bonibia, a coming and cupana. One cast a woody any pound in the tin of Bonnie Pirano. And now, so we all be papa, woody out in the tin we are see Wemu, and our papa, why you know, your canoe. Joshua Bessus, who nippon Sanua Juma. When they swabba, it was the Ampani Ampa.
1: Otumfo nkyiatemu.
0: Otumfo nkyiatemu o.
1: Onye mumu yosem.
0: Nkyaka urade.
1: Amen.
0: Wo nkyiatemu o de watra wiase aye papa. Na ode bodi atua uka. Watra wiase bone na ode papa atua uka. Dabi. Ye ka otimodrefo a wani urade. Mema wadi sua bi. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Tobu asida kro kan ni nyina. Na hu so Onyankopon de timu odene pa. Shake your rade.
1: Amen.
0: So ni patra bani mu bebre ya. Ha. Urade wajiga me wa wale ye. Na obi ne wira ye ade.
1: Ada. Bible be true. Enzu ni mu aba.
0: Otum kase, obetima mu waye adwuma. Na su adwuma no kura no bi ntwa aduane ni. Because obi de no wa fashe ne ba, ne yire. Obi de nipa ko ji sikaduro. Na su sika no ba ye no, ontimi ni bi. Doctor say man anwe akoko onwe krokokoko we need double double onwe ponche na mo nchi koshia last minute kura no we ni nchen na wi ye kura si chire na wuti wi ase na woni nchi ni ase chire anwe akoko na mnyu dwan na mnyu ponche na na wuti wi ase no wo ye de o se no makwa Nshake urade.
1: Amen.
0: Na dia ne ne kafa. Kase ne paki fie na nim. Ebi wo kwa so. Abrosan na to aso foi. Wo ti animu. Security. Wani bi. Na so wo kwoto so security ni. Wa hunu ti na pa no da ho a. Chikani twamu a ese wo nhwe. No wo hwe. Wo di bi kana no ne ene obefiri wiase. Kwampa wan faso anya ne ho nti. Bible na kan wo Deuteronomy 28 say wanu ankasa obebre na won timi nibi na ne yiri mpo no ono yakopo be ma obi
1: enada
0: upe weti modene fo a wane awurade na kwa ehu we dangerous mamen kaye ma mimie Job 5:18 na shando ma bi a awurade ye
1: ono na
0: Job 5:18
1: na ono na awurade na opila
0: ono awurade no ene wo pira
1: ene ochichire so
0: ene o sai de wo do awurade no wo pira eti wo jiga wo tum sise de pagutu wo sabrim ye patu wo sabrim ye example ona no ho ya ahomte nkira kwan so ono a brekum kwan so ono a bechem ena no so playing so nkohwe asia 207 se masan de me ho akwaje e se akapo so de ship enti awurade akase
1: wonu
0: obetua onipa biala kase de n'adwuma re otu obesusu onipa biala nsa de adwuma no de ama no anything na ukwa problems na chapter 12 verse 14 na wase
1: onipa nu mu aba
0: ose
1: onipa nu mu aba
0: onipa na nu mu aba
1: no de bedi papa me
0: e no de bedi papa me
1: onipa nsa no ade no
0: na onipa wo nsa no ade no
1: obedane ama no
0: obedane no de ama no jide yudi safam na no eno ha na be fifia mu akotwa ji se die kuani die aburo bankani ba yira hye ho ti se school bi na wo kwa abrantie hwe so hwe na school na wo kwa na eno ni edu a wo de hye wa da chie be fifia mu okotwa ehye ka urade
1: imi
0: itu ya wa dwe sa wo maami bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko school na wo dwane ko fie wo nhia de a wo njiro ho na wo nya no wa dwe sa wo maami no papa school fish no mutua no ana wo kwa ma wo mu a da chie wan kasa be ba wo nkurobom ehye ka urade
1: imi
0: eti wo sa bibi a wo ye ne na no ebeba udachi asetremu ablabom eti cheye na dua wudi asi wona no ankwankwa ye dua ebese udachi because we are second no problems bibusem etre duba ko problem chapter 11 verse 27 wasa kanse muo
1: your papa papa chiri kwan no
0: eti your papa papa chiri kwan
1: no ohwe aniso
0: ohwehwe aniso
1: na do di boni achiri no
0: na di odi boni achiri no
1: eba ne so
0: boni na ene beba ne so papa bi okro bi wo wasa kropon sa do ye friend mosia so ye friend no ejabob na ni

0: wetete wo ba mana ko school ahwe no akra be ye lawyer be disofo akra be ye judge wabe ye mp akra be ye secretary bank manager ukọ bank wa yesi bank manager ma me ni man ba bi ma ne ntra ana wana wani nyia na
1: onije
0: eti aya na under 20 blaster for bobo no se wo ba ne makelesia no mo a akwa ni nyia na
1: oni beje
0: hallelujah
1: amen
0: oso obenya otete obama ne dane onyansafo a wankasa wani beje o wani beje
1: no bakwasia ye ne na
0: wrewo o se ye papa ne manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ne 28 omo tu ye guye no awo se ena omo ho kire omo pa because omo anhwe na ye yetumi abo won
1: omo ye mbo
0: mi nya mema ho na so bi ni ho
1: yes
0: ano na ma mesua nya sa se e wose me so me ma ma wo no me ye den
1: hwe wo mo
0: hwe won hallelujah
1: amen
0: to aso ye
1: obanya safo ma na gye ne gye
0: obanya safo ma na gye ne gye
1: no bakwasia ye ne na wrewo
0: no obakwasia de tem bia Oma nina ayuro ho. Chapter 29:15. Proverbs wa chapter 29 verse 15. Tete ubani ye pa. Eno obitum de abanoma ekowale obi. Oma kwan ma ye ntia abanoma no. Akora ne de anya obanti na asori a odini pupupu. Tie tie asambu o Proverbs wa chapter 29 verse 15.
1: Abani enim ka manyansa.
0: Abro sey. Abani enim ka emanyansa. Enti akora wo jimi ahwe no.
1: Yes.
0: Abani animka
1: amanyansa
0: to aso
1: na abofra watu no sraha no
0: abofra yato no sraha
1: oguni nanim asa
0: nkwala ni bobe yato wo sraha
1: pehwi
0: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ni ni agro
1: eh
0: hallelujah onu ni ndi agro abese so nkwasi agina gu anim ase bata ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tama ya diade agu na nu mashin wa ma mi ra ho ama o papa papa papa wa ma mi ra ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sira ha no
1: o ma ne na nim guase
0: o ma ne na enim gua ya diade
1: guase
0: o so uto akra sa na wa ntete no a wo ne wadamfo nam ene wa ka kire wo wadamfo no se wo ye kwahia afi na wo na wo jina we wani ma twasi aso okobo ba no aso wa fele shege urade din
1: be
0: 17 ne sesei
1: tretene wo ba
0: nti bible sai ne sai ne nti no we ya ba tan ya tenetene wo ba
1: na wo ma wa home
0: na wo ma wa ade ade wo ma mo hwe wo mo mama mo ko school an kese no ene ya be sifie atoka asama wo a wo mo relax hwe wo mo so mo wo mo ma wo ma hwe wo mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wo ma mo hwe wo mo ma no wo mo nyini nchew hallelujah o sha akura de ye se wo be hwe no na na ma me na wu na papa na wu na de onhwe ne ma no awade ma ne tenase hallelujah enyini che because nkwala ne sofa odo onye obe ma ho one bi obe den etu ye ba tan a utie mi na na sa wale sey aba wadwunu ma hwe ye papa papa papa pa nkwala ne awade de ne ma wonti ana wose se enya wukunu enya hoyere 17 no wakan ho
1: tenetene
0: oba
1: wa
0: wa home na wa ma wa di ade
1: wa
0: home
1: na wa ma
0: wo kra di ade
1: enika
0: Proverbs chapter 23 verse 13 to 14 Proverbs chapter 23 13 to 14
1: o se
0: aha
1: emfa atenatene nkamia abofra
0: ti bible say emfa atenatene me nkamia abofra
1: na wo di abahwe no a
0: na wo di abahwe akora
1: ongu
0: ongu aha
1: so di abahwe no a
0: na wo di abahwe na
1: wo ba je ne kra fira sama
0: wo ba je ne kra di ade
1: fira
0: sama ndo hallelujah
1: amen
0: Solomon David ibewu no friend ba Solomon no otu ne for Chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa so ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e hira wo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba enhuro unyankopon. Hallelujah.
1: Amen. Mfa tenatene nkame abofra.
0: Bible say mfa tenatene nkame abofra.
1: Na wo de aba hwe
0: na. Na wo de aba hwe na. Ene international school bebre ye yi e ma afirim.
1: Ye ja bo.
0: Hallelujah because teacher ninu kwahwe akora no a de maame ne papa ne baba be yen no eti akwara ne sey a eno wa ne sey wo sey wo school akwara ne so omumle bebere omu di ne wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che sey no anu no eti wo sey akora ye to ne sra ha no
1: ogun maame ni mase
0: hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo sey na sey wo de abahwe no
0: a bible so de abahwe na
1: ongu
0: ongu
1: wo de abahwe no a
0: wo de abahwe na
1: ogun ne kre fra
0: sama na eno ansa na wo ji akora ne kre fra sama ndo ena ba ta bebere nhwi ye mantie ye manum bebere anum hwi ebinu ma kwa ya akwanhyafo awu ebi abokro no ya chi won ya ku won ebi da prison hallelujah
1: amen
0: to aso e
1: wo sey meba so wakoma hunu nyansa
0: ose meba so wakoma hunu nyansa
1: makoma beto meye
0: makoma beto meye
1: yela so meni baje
0: manso meni baje
1: na me se wa ho besa pe no
0: na me ho besa pe me
1: se wa no eka de tene
0: se oba pa ejina pupa jani no woke nyankopa asem
1: sa
0: oba jina ya fa ne sai eye mp no jina parliament na wo kasa wo ne sai hallelujah
1: amen
0: mami bi ka chebo se sofo se me mansia ma wo wono akemu mye no kura te se wo a akameda ankameda ibia ye wi no fo mikro na me wo nkwala na no jai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for there sa wade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye emadwuma o
1: dabi
0: e wo ye emadwuma so ya ba ya o so ya ba ma o e wo ye de ade emadwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na otini ni ajabedie
0: bible say awrusie ana otini ni ni na jabae de
1: ade na de owu nyansafo no
0: bible say obi biala owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma waja no na eninye
0: bible say enti ma waja no na eninye
1: ma de owu wo no ni ehusie
0: hallelujah
1: amen
0: ena no hwe proverbs chapter 23 no aha de aka no proverbs 13:24 what kai ho proverbs chapter 13 verse 24 proverbs chapter 13 verse 24
1: verse 24 no
0: aha
1: wase di okra na ba no
0: bible say obi okra na ba no
1: otane ne ba
0: ye ka say okra ba obi a wo mfa akora aba enye de ade
1: entia akora
0: entia akora wo kora no tembia okra ba no hallelujah
1: amen
0: wo nhwe wo ma wo ntire ne wo ma wo say di okra na ba no otane
1: otane ne ba
0: ta akora no uno no hallelujah
1: amen
0: say wo ntia akora na no nchere say wo do no wo tan no bible say me ka tell say oba tan bia la wa wo a wo ntia akora no wo tan akora no